tampak ta Ganga jamunai chelna singlaba paujel puduna cheli lamjing mangalgi koro uina nangi atiada ngalami bapudi pok nafam lamdam imagi malimda

Arit senja urak te edi, sana lupasu yaurak te edi, nanggi thaujal natanadi karam nalangani taibang ipaksi, hu taibang ipakihiyon ba.

tongan tongan ba thoram kayana lei chaloi duna semjeri ba sangai channel gi thoram ni adomna tabiri ba si Akashwani Imphal hausik ayuk ki pung tare tare tabirasi khonjel na chom.

bang amlak pagalu na na masagi sentok lampi kaya masana sem je bang amle miyam gi seba to ba phaba wakal khan ba amsung samaj bu apaba lampi da awon ba purak na ba ho na bagi madu oi ba kaya gi matang da ba myo singa pradhan mantri narendra modi ka video conferencing gi kutang da wari sana ba da